0: Kusema mambo iko. Alors, ta kipindi hiko asante.
1: Libaku iririka omukati ake studio eyo moto iribakaniria okomiatse marenge kani amberere mberere awangana tuwa teacher eresha hanje kabo hiabo hia emebere yikuwetu emibiri yikuwetu eribia hore kuwetu emerongo yikuwetu tuka watute emiatse mena neko na nufabere kolayo arenga hanganabia nende umame guma eyo tuanganabia tuka vendula. Ono ni wetu Esdras Kabunga ama vete ha omukati ake studio aba tukwa ma omochiro echamuri oluva no wira eyinde myatsi omochikuhi ndo tukwa tutse hane evendo ebyangana sha benduka mu buhingania obumumuyi owe ebutembo imo twakanganirie ndakenda kengoko abanduka banamukasana tunemu yirasanga eyineria naho byosi bitoshire kumbe abandu ibatashya twa cheka achiguma Esdras Kabunga na makukocha cha berecha
2: Jagaranda ke wasinja.
1: Awashinja ni Arsene Kapisa. Yake ndusondola monzira eshebyuma. Nje nirika kure chilumbi Rocha Pierre Robinson. Lubaluba tukutwa suba omu studio baka wambo. Omu tro wembwa. Bakanywa go ine china huhe huhene.
2: Wama ukanywa na ukali ya namba. Aba kari ya mba wabwa vuri tsendia cha wache noka. Omushe yo anayo ndio. Wene pala na wasinja. Wasinja wa sanana.
1: Awasha kuluma ba ite bakwe.
2: Eh, nusi baba baka wache wa nashi chikala ka.
1: Aya ya.
2: Aya kwa bungire. Tuka bintuwe vonga. Mdwe hika fesi. Yo bakari ya shombo. Ukayega ya amaringi kanya wawo na ringa wembo.
1: Ya wala
2: basi
1: washinja akabambo echikayo omondalinga sichiritro motema echikalomo motema chochikitsa biri hi
2: lotia
1: aranga masa kuma kuri kwa kabuga
2: kwa kana bugati
1: mramene kana toka kabuga kiwe shareke kwa mbuku ndikabunga mabua
2: na inga bizo bwana bila kuhoka
1: aranga bwana ya biri romamela la shomboka ahoko tutse kabunga mulo motwa kanirie okubuhingania na mabi bwechiku hebyo twa kana muligolo naona mweshongera ko chinde Mwa tukanga nile ngoko chinuwe ne obuhinga ni hapo na mwaka oreko mwaka chikumuwe avotembo na ho kumbia bandu bata shiatu wa cheka. Omwati we ribu ambo tuwa ya ranguri, busungu tuwa shaguri, tuwa ya ranguri, tuwa shaguri ya. Utukumbe tuwa shayibuli ya tutine tutuwa nga tuwa la yuchi. Kote arenga mbeno hanganabi ya bu mabu mepe tuwa nga natuka ya rundia yo na vende tuwa nga nasha alibi yango tuwa nga natuka ya korela vienu. Mwana tekire ngo mfane rute alibi ya tuka aranguri kirda omwati unine ilibuli ya natunga tuneva andu. Kuti ye. Wama kutia pendobe nene vya ngana toke kana. Habari vya nebu mabu ma ebyo baba rita tirekola. Hapa numo baba kata ndia tandia. Tuanaka ngingo kwa etai. Tumotu moya na ene izine yene. Vishiriri vya Coca-Cola. Mobya nabia. Matara. Nebende. Amabu. Panduba nemu kolao. Ebyo tunamu vya mobya lima. Echale kibya lima. Chuche chunyechu wabuga. Na bandu sibitanza eribia eba matana bandu kumbe bahamba namo utwana matashakanganya ngo ko hane ebu mabu mebe ngare kitwa troko mu wingene abuku wetu kunde abandu bane echitaka chine eshobwere sene ama naho hali chindu che witsukire mo cheka echi watu kumbe twe busu
2: erisabiriri ara sare
1: erisabiriri ara sare sa
2: kumbe cho ekyahwa
1: na rimoto iri ya wunza tukatute tukayibulya tuti bando bwenge bune kwe wo na moto obwenge bune Alenga hutu kenitwa tsukira, omochiro echemu na wire, tuka watote eherasi hea. Tuna hiyo tunamu somahio, ndakia kwa zetuasha somahio ngunde muhanda. Hanechi ndecho na mabereru?
2: Kwa menevetia, wama, wama bivuga, abietu wabuga kumriolo, na imu habere cho mechoni berawa, naringa bugarete. Omokati ke miatse mberere, umobuhinga ni abo, mbonjibu, abo tuka kola mami, umobonjibu abo. Eha nene re transport ngokona nabonyite moto anayera ama company da aviation
1: wala wala
2: abirima na reto ashayera company we transport terrestre twaira kwa mfano ngetemka mabonje bwabo eha nene re transport ngokona nabonyite moto anayera ama company da aviation
1: wala wala
2: abirima na reto ashayera company we transport terrestre twaira kwa mfano ngetemka akabara balume omafeka tatahi katwangane gudrone eritsuke kasendere shei kokwa tukuno na metoka yatu siende katsanda sanda muwi wanabe mwebu wecho wena alakini bamamo wanabe neryo kwina yenye munobiri ko ureba ya abaka

0: abantu kaha ababa mwa mbo guverinoma ya maba ha omulalo yori wa mbaka tukukotera indeki terilingikani aba hihi ababa kashe tuhimbira na tutu na wote utoki abarakol abalwa no bukuye spete muhanji bobabo babat twangana kokoti ya kunoko morero e klaxon pawe yi mata subula yayo konda bana wote bibende byo bat ibyo batanzira de kola noka bando ba magana kwinyo hiana konda ne bana babo
1: Bamapochao.
0: Nerio, tonyinamu subiramit. Eripuka nerio, vyora namu endesha haraketi waendela erivi abantu.
1: Bakobe babantu.
0: Tukendisha byetuka. Tukaba habendo, ebe bateka, ebe tunamwe galo. Ebe karato bisabisebe tunamwe ndia tukaleta. Ehana nomulume mwebwat. Ngashya hera yolo sente lwayo olumisu. Na namata hapo wapote kwa mwananda. Kamilo mwene shiwa kote wote.
1: Achineho?
0: Aneho na mwuri. Nerio.
1: Motu wa hile nechende, tuka watute olutere luavya abanduwa matu ulangalo. Motu wa hile tuwe mwote mamu vyo yo kumbia huo mwabando.
0: Mwote mamu vyo yo eni anahua mwabando. Tuwabe langara kawa yeka matungi believe hotel. Etuwa langara ngo kuhama vya ila sheritere ene haria. Eivatiro yeneho. Abo, bama samu nuwira.

0: yaro sa kenza lola lo
1: u yaro ndomo malamo
0: ndomo be ngari ni masando ko nyita ani abantu bakana ukano ntimbe na lingo na nyoso miria kana siku sina ko enevo yera
1: to manono nyo ndatahadu mukaro ndomo malamo
0: be nyere nyo kiju dai mo dai mo
1: se ni abro lo faka tulera
0: kana kwa ka tulera ame ne kui ne ha nino nda akalanji na tuleba na ndani ya tulanga mundu ka tulanga ayo ne bindu ebete Ebi tuwene kumultiplie ama centre de formation professionnelle
1: technique. Donc ba mochiku hia ba aba buti eba nabo omano nonga mtu aloko karasa karebe kundia kende shako lachi na u nashi icho
0: ndio
1: mm
0: acho ni elimboro rene haria SFP elimboro
1: mm
0: abando baba kayo kulimboro bam ha yo ni mndo bora be nabe nabe iba hani aba somera ho munawire bana uto kwa garage ama mara parasi ya metoka
1: mm kundwa mabute ngaramuka yo mushakulwa ye Pierre Yamaha
0: awatia
1: ah Pierre
0: nye,
1: Yamaha
0: nyine ngasonde mwa hola idiba sasa ayo anie noka kwe
1: unamwashi
0: eh
1: wa msungai
0: na msunga kuno
1: mm
0: omo arona hikenoka yo 2016 tukashata malumalu
1: Pierre Yamaha yoyo
0: ne yo sasa
1: Pierre Yamaha kako legistage rendo ebendo na nimo kako somo chisomo ma ostaswa
0: ayo avere randa
1: hane na ba betezo vikako kutiba ho berge
0: ayo avere randa ke e abyo no bona ni obo sover mulwana na ba no mukola na bebendire ebendo
1: munyangulo
0: na ba no mukola bya munyangulo atsuka kera neria sehale tenya na bwa mulyo
1: mulyo mo bwana hulire ye muramambi
0: Yebo la mambia. Obo mnyengulo aneho etendo eti wanda keneho anemu kanjiria abakanzeri asa ibiga. Nero ukiga ukasunga nero echo bahanya omuntu akanege reparasiyo muto tirie yewe iyere bali bya musafari. Nero sibuta sasa obenge bwao nibenge bamuhanda wa ukabiga eriyindyo muto kandiyo. Wama yao neriku kuti yao. Bo echahe cho changa kula tada shwa pesa shu haraka. Okwe yendi yao nukwi repari ya metoka.
1: Bala.
0: Neri omundo nechonga nukura
1: ni. Na wanda wabasha sumesha. Bana iba basumesha ebe nduwa wakendo kwa labira kongre. Ebe tuke tulako.
0: Iwe tulako.
1: Mwana omami ya kamenga haba nduwa nda musoma. Eriwa mbuchibakuli chichinalue. Hare
0: eti bakuri kare chama shebwa mchama dasha lwesine etu nawe tyo kofere yena hano tunawe tyo kwa aluminium yena hano tunawe kuchiko yena ibi shitu nawe ta kubyo kohano situ anga kokotia byo hano kwe abanda kabana mubambabyo
1: na tutulepo
0: esho nyungu tukayenda sho ho buganda obolejeru aluminium tunawe ta kubyo kohano ibi
1: alaka tunawe ta kasoma byo mokalo basi
0: Tenye na mwe kubure yeye hani mwalimu yuwu atambo agafundisa ya aviation lakini shaleta endo murisu. Nanga fundishe gri. Omo geography.
1: Omo
0: technology mazuri
1: kwa technology.
0: Kwa technology kwa hali kwa mazuri. Mwa ya sababu gri baye kwa kasus. Ngalangrayo ina shalangrana ile na foto ile mwa kifo yote ninayo. Kumbe ika tekwaha. Na laboratory ya via. Akarasi akatre kwa laboratoire kumbe se kashavia.
1: Nibwa bwanga bakasome ba shwangle na ma français, ma théologie, ma philosophie behe. Abano bakendera laboratoire
0: sosiale. E laboratoire sabo na bisene. Kundi ni sa laboratoire se betab.
1: Nabo
0: banawuti ama simulation o ribu. E technologie abarebe yabiri kahare. Nero aba informatisie oba utire faida haho kunde bakaleta ende ama simulation itabini ti machine eti kabuga eti isho munungu kwanga toka eribuwa omubuye nari abe nani abe français ni anglais eba kan toka raho eritoka omubuye omunwanga natoka onibia wa endere centre de formation mo centre fulani si bombo français na anglais wa somera ku université ayo ni hiri shundambi kabale kana kubanya hania ama section ama faculté awadolania inye zimwa ngelate elate tukande soma yo munowire yekitwe tichukuchi tarembwera no ni mubuge e anglais ngandi ya somena bya deep ina bya licencié omo anglais yiki nyiwe tichukuchi en français nyine mubuye français no mwana waye ne mubuye yo munyumba

0: le no go ka se ba buna takatire na malagro mo yena na mo kolo mo biri
1: o ka bona wa ba se singa mu mwari anata
0: wi wi sa se vo ale yeni o lo tsemba lo ka biluna takatire ka diluna le bire mo fer re ro le no ha wa ba re bya wa kwanza e
2: musha kulu chini kubise gaga ne kukuyeka amboka na sipita nyire pasere re no kuno kwa ba nikire service ei ka furira bandu kandi ya kure pasere Oburi mwati woshi ya tonda kakonda eke. Oh, wow.
0: Utichi.
3: Alantivu.
4: Okinsale tena no resist.
2: Trebie. Echone kwa nene. Abanrubano na varisaka na nabo. Ngabari tatashonjemba. Ndambindi ndandi. Saha ni saha. Niromu shakabi ya vya Ina baholu wabo. Kune mune sinyana bae kolo hamo kontra.
0: Na malangira. Kwe jichote kareka. Iwa vyeko na propre. Oh, kubu indani.
2: Echone kende kubu ira. Kwa mabu tolo chimba luawo. Nushuali ni renji yalo. Ase Oyonge, Alnet Kivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
0: Na kweli, nguye nyeri enda vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnet Kivu.
4: Mimi na familia yangu, huo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
0: Ni Alnet Kivu eno, yoyi kira ya manyumba kukono, enya soba maya maya.
2: Mbana hiko hoa karubenge, muna brenga enda nga marisi yemba mbana muya muche, bakalu mige veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotawu, Alnet Kivu, bienvenue chez nous.
4: Dio mana, Alnet Kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alnet Kivu.
2: Venu du centre, bâtiment Mbanga na le na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11. Wala 0 91 600

0: tinja ba uri kribe tubanze batya baboya okwibimore enzige nenzige eikwemire echene mba moto butembo beni nyina chechene mba cheno komukachitsemera kundu mukatsemera echene mba cheno chukundu tukakana ya oko mapatano mamabe patana no mundu mamabe lana no mundu kumbi mwekolia rilanerio rio kondulia imwe kolia erilaganerio rio kondulia abande bandu babare bakalagana kande bayebendula ngeshongunza abandu bakayebendula ngeshongunza tuheririe omupe wetu ekambali mbere tuwanze ngatsukana yeluhukira omuprefe ayendire nokondambia no echisomochiwe chikata kiwanza okochitua minute nguma ya prefe okwesiti kambali college gawant bas mbombo ko chanda au shoba nicha omutre mashali omondra akatema sekali hoka kabya kaki kakabya na mahuna minute ya prefe ya mahu ngata shaire minute ya nyaesta nyaesta muka respo o wese pake mitete sinai muka respo sinai kwa sepake mitete na ye mwahola mochero che kwanza mtu wa muziku muine na ya vya verhola na yutubase na isha lwere tu ama kabukala na ye nga muhe minite ngoma ayere lohoka alwe muhuri kiriri wechene mbacheno na ye minite yewe ya mahua nya Esther nya Jeremy eminita yawo ya mahwa obole mundu eminita yewe ya mabehwa eminita yoyo ya mahwa na yabo shabari ahola esinyere na menyame na wabo abo shababere hol na bo sindita menyame na wabo kunde echire mwaringo yuti okoma okoma evitasio o lo hol ai mu malahiko yo atashale baya atashale baya na lo manga lo matukalaku ngata shana bunyitashi abali ahola kunde leno sajire janda jete moluhol nabo ngahabi minite nguma abushi obule bandu omochiru mohobal nyobushi mumenye nenyu abali ahola mochanda chenyu nabo ngahabi minite minite yo nayo ya maho eya bandu boshi ababere hola babiri tushigania abandi babiri busungu babiri tushigania ngatono e minite yenyu nenyu ya maho inyobusi abano moshonjengo sheria galua nyubusi nga wendeno mbombo itubusi nenzira yetu eritende hola si kawaida lakini ere hola ko kawaida eritende hola si kawaida lakini ere hola ko kawaida amasako omaboyaboya kandi mabuyirire kwa kabuatia chende cheno chika chikala bakonda pinga shana heno omobwimaniribo mukara kalemberia busachibukulu wechenemba nabo tukabwa tuti wasinja mukabye mumwa ikala mukamute chende chende cheno chibye hanu okobwimaniri obumu mundombe mukulu wechinemba omu mushakulu wetu makomera umusepe sepe makomera tukatino wasinja na ukabye wabiri tuvumilia omomebere yetu ayo tule nayo kunde obole mundu anengo kwale obundu bukayitsandaya kona butimbino na mabibu andeke ibashebwa mbwa mabibu amuhanda nario ebyo shebyo nyindasi komukabi muna mwika kwa maraporo awaka tubwako nario ebyo shebyo mwatuvumilia mutya bas ninyimukua na ya makomera huku wetu Benjamin mutanga mukutero abanya mutanga businga bare mukayo kulabera Benjamin baba wa busiba simire atana ya natukwemire atana ichene mbacheno sare loho kiracho na yutomu watu tewasinja. Tuwama wanze chihindi. Chihindi chinoni tetukaka na ya oko mapatano. Tukaka na ya oko mapatano. Imwala anano mundu kandewa yevendula. Iwala anano mundu kandewa vendula. Iwa yevendula. Evyumuri ya kana yu wabuka yevendula. Uka yevendula. Olone lubanza. Olo mabisa ni chihuo chetu lolo. Chihuo chetu chino chavichi nuwene. Omulu abandubabi wanemushi chivinyo abiyabu. Omulu wa wandubayi wa nemu shichebi nyuabi yavu. Eche oja vichi nuwene. Tseo rino wa mawe langira. Ama patano wabu sokulu. Au babia baka patana. Ngoko babia. Itue banatuwe birifu nza ama patano wayo. Nechocha birele tamalowe betraka. sokuluwa umwana vya kakenya na mundu omundu ya na vya kateke embene abya kateka anabya kateke embene imuna muhere rema okombene lakini nywe bana amapatano wabasha kulimwa na vya mwashingo koba na utetua mapatano imwefunza umutu vyo baba vya kabua kutse vya vya sokuluwa vya kabua vya vya buwabu vyo shebe vya ngana tuholi yako kunde tuna msusumana tukabulianga tukaholabu sanaji ebyo shebyo abasha kuluna bangana hetrana babe langera ngoko ebyo bakola travel panza panza byo no matisomo na handi hushi obole momo omobole mulala emyatsi yabaretsando omobole melala emyatsi yetsendire abantu babere bakaye bendula mapatanu batsendi yao ukayeta hayo mundu imwalaya nake katika kufa na katika magonjwa na nini na nini amundoka kwa neho maboyera oluwa tebet amundoka bo ne piaka ikati bita yumuke liyo mu nyumba ne piaka ikati bita yumulume dongo alangira ke amapatano e piaka ya mabebo ya mapatano orosho piaka reno o yuta ute piaka ne baki ningara mukaya omusha kuluwae bas eri na rewe sini hambireri omomoshari atamberi na rewe lakini ni mwira wae kutsebu kande tukaka na ya. Na mwira mucha kutsebu mwira wae munene. Aki watu kumbi pia kisi yavi kanyahamba. Abiribu wana yo ati ati epia kasi yavi kanyahamba. Nina shikuwa kata kero yendo moli. Oluendo luhie. Oluendo luhie. Omosha kuluwa yewe bohera. Na makura mucha muze. Muze na makura mucha bohera. Mnya bohera na makura mucha. Ebyuka nyikolera ukakorera byo Mungu oyuka bemba kabini akawotika yo Mungu yobole mbere eryo ukawotika yo Mungu yobole mbere Mungu tu anana devare yerembe byereria nari wa mabemba byo ewa mabimu waticha wasinji wa mabimu waticho Mungu sibye byota neti abantu ba mabehwa amapatano muterishere bya mapatano ngatuchina paten muchina shikire ebyo baba baba bwira kwe baba wa unia chene naho. Iwe mwanuka na mapatano wa baba wao. Iwe mwane wane vyo baba wa asoha. Na uwe yoko tribunal raa. E parcel ya yo baba le ulaya yo. Tuwe bana situashi. Tuwa maga na tutuwe baba shenge ulie parcel ya yo. Oro baba yo wa ule parcel. E parcel ya neyiwe tu yu wana ulayo. Na ruko ndema yire bahiti mubaya makubu tuwe move. Na ruko lobo baba yo shenge ulie parcel ya yo senyereo. Na rumbe nwa bene abarepatana na mundu atinabiri uri parcel iwo butisuri waula ebyo shebyo ne betsebo ebyo shebyo ne betsebo nyina shebyo kubyanga na toni ka bandu be yoba mabauma lakini amapatano kumbi twashi chawo bata tushika ya mapatano omobole me omobole mwatsi woshi amapatano kumbi twashi chawo tunauti amapatano no Mungu ati tukole biwene tukashe yemwe yeyale tukashi kalandeke tukashi atukali ano mobiuma nero mapatano yiwo mabitsa ndia utu omolerwa biliko kotibwa ukaya motu kundi wama chetana mapatano ebyo mwalalana no Mungu ukalano tuno nama kutumikira erishe kokoholari ayi inyina mukukolera nyamuhanga nero nichi welu epiaka ya nabi nichi rekorera nyamuhanga iri lurie kuluhia paka tu yakalu akali na mieti abere kokotia no molero owabando bakayamo paka tu kayo momolero kundewe ukabya ngukartolo ngalu tsegetsegelo mapatano mama lepatana no Mungu kanuwa bwa utinje Mungu sinjiro ko bya webyo erunje na matashe ya mubyaye paka ukendo horera mubyo mweyo wamabena na hero mobebe sulibwa mubyo wamabena na hero mobebe sulibwa mubyo bakaba kabalanga ne byambene wamabena na hero mobebe kasuwa ngelwa mubyo kumbe mo wandeke eske mwana mu chinywecho benone byangulube benone bebe me wa mabene na hero mabebe. Wa mabela ngirebebe ngabia masiha. Mwisu kasha holero mabebe. Kasha holera mubi. Mbenone biangulove. Heru wa menye kukasha holero mabebe biangulove. Ya mabi ya mbene. Kukasha holero mabebe biangulove. Vyone vya usasa. Heri ibulia. Ama patano. Nchina kwa mireo. Kutsengaye bendulange ngunza. Ngunza wangana bendula yuko hiramu eberebwa. Lakini. Wamabe yebendula muhanda unauti olubanza tuka tukaka na ya abantu banje abakabendula abakayebendula abakayebendula mocho woche no munya bandu yakenelo wat ne sinyitire ya nama nama handu kulayo inye birisi nye lakini nama nama retire ne sinyitire ya eya uya emyase ya biria menene badi twangana hola tu twangana hola ukahandu kulayo ne sinyitire yao nama buye bio nama handu ebio nabu abya buabu na nyitamire wabia utamire uyu akubwo bunende kusudi uye bi unatamire uyu akuchikabo nende so wayihabo batetule bayendeke amapatano tu tsungana na mapatano ututa tsungana na mapatano uona uti olubanza hali abande babiri heri bendu binene busana ritende neritendi shichenda yane ngoko bali lana ukaya yebwe kutungia ndianga hiramu wabe yebwe kutukia ko hiramu oko musu wala ngira uta oko chama bemba shona chiyuma ngali shi chibule ngali shi chibule na ri wabiri sho franga shi chibule icho tsina muhandrek tsina muhandrek ya sabal chekasha kubori ya biria mile dollar cheti mutu wala na tufuka shuka hiramu sho mwe seng dollar seng dollar na rungo kwa mabibu ya miaka eru ya biria mile eru chira taka chau chama agenda uta achi taka chaye chama agenda kwa nende muwe nari yangu kuyuka hiramu ya seng ati muna hirayo muna hiri na ri chara kutara ayo ni chatia che esa dollar si angabu ta emile olu banza elu wa mabibu ya lunene elu wa mabibu ya lu banza lunene tubuye tutibe ulikiringa bahe namba yesimu ba uri kiriri monye bore mutungaba he namba yesimu ni 09 94 19 96 e numero ya yeyo na rukutse muhande kakuyo kwesho nzakano tukabya no ku TikTok uhande kuti am strong sindani na ruwaje abone no ku TikTok yetu kuti am strong sindani ku TikTok e unamuje abone mara moya ebipindi byoshi ukabi wabi unamu kwa mabio. Na esho nyimbo byushi unamu kwa mabio ku TikTok. Rilagana. Ukalagana no mundu tukende muha. Uli ya mubere kiro kwa telefonu tengende kue. Kundi echinyua chebuya chekare kiwa sekere no mukabine. Echinyua chebuya chekare kiwa sekere no mukabine. Omundu mabu kuburu mukabine mwechindu chuwene. E une no mukabine kakumbire. E uke sekere muko. Kibili kiwa mabe seka. Neru ini areki wasekere kabine kwa jini akabe kutrev. Akareki wasekere mkabine kwa jini akabe kutrev. Kunde nyeti echinyo achebuya. Chikare komundu ini asekere ni kabine. Chinyo achebuya. Chikare ka omundu ni asekere ni kabine. Uchina shikire ndaya nengo ko muri ya kanaya. Chamabia amalo webe traka. Rete ndishicha. Echo uwa chefere tsanda. Rena ritindishicha ebyo mwakanaya abantu mwakani imwe ila kuna masinyetiri lakini mwe yaye bendula bali chatubanze wa mabya mukristu oyuka nemera abantu bakaye bendula nge shongunza tuwamenya nawo obukristo bwa ngo ko sibuhangeno komu sibuhangeno sibuli komiri omundo oyuka naye bendula imye eliye munabwire omunza tinya gana imye eliye munabwire amabiliya abantu bamabeketera akibya beyana tubakibwa kwa magana tukamunyamba ya tukalwa naye mwamabe yero mwamyo yuri atia imwamabe trengwa kunde mwamabe tabalwa ni chichiru inyobo shimukanga muri bichiru mwamabe tsungwa ni chichiru inyobo shimukanga muri bichiru donc echo ni chindu cherirebia ni chindu cherirebia amapatano wawo au mwabere patana no mundu bino mwabu tukasha moha pandalo. Mbeno mwabu tukasha muha duka, mbeno mwabu tukasha muhachi. Mbeno mwabu tukasha mukolerachi. Uleba yenga wanama mukoleracho. Mumbere chinga ho vereveti ya yo ule. Mumbere chinga ho nga kure mukaya. Mokanadamu ayo. Nga kure mukaya. Ninasili noko wabri usa omu Afrika. Mumbere chinga ho ninasili wabri usa omu Afrika. Nga kure mukaya. Eushe yo ule ninasili kono omu Afrika. Waveri lua, omobe huo, obi hale hale, nari unga kure muka ya chile tareta. Ngare muka ya ndetza, Samuel ndetza, nga kure muka ya nao, au sheyo ule na bafane bao, bapire bao, abu shinga bare muka ya. Deo, Deo Graciase. Deo gracias. Ngakura mukaya. Vanyabobo. Vabo musogora. Abo musogora. Kakure musogora. Aba sogorabosi. Abo musogorabosi. Ngabara mukaya. Okwila veri yeka kure. Ngabara mukaya. Okwila vera yeka kure. Deo gracias. Omunya Canada. Munya Canada, ngabara mukaya, okwila veroyo, nyobanyalo bebe boshi, ngabara mukaya chiserikali, okwila vero raisi moi, baba wae, ye raisi moi, ngabara mukaya, okwila vera, ye baba, ye raisi moi, nyamudundo, nama kura mucheyo, mama wae, nyamudundo, ngakura mukaya, chereta reta, kundi nyina siku kabia, na uu, na kwemire chene mbacheno, na ukabu haute chene mbacheno, sure leula, suangale ula kucho. Mapatano tukatesekana busana mapatano abantu tukateseka busana mapatano wibikiru no mate jambo tushaka teseka juu ya ma patano twabereteseka busana mapatano onombo ate wasinja oko mahano siulu he chishi na mashima sana nchishakulu erilwa echi tsumbero Tushakulu erilwe chitsumbero ngakura mukaya chiletaleta no watu wasinja oko chihende wa mabugao ukaira omundu oyobalia buambu atsunge echibanza eche chihanda inyalua buate nechewe amapatano omutreko no mushakulu yo wahola abuate utsunge chibanza Nari ukatsungira chabana ukatsunge chibanza message yawo nari uluwa yebendu la utye chibanza echo omusha kulurero ali aholenye ne mucho chabene chai ebibye bina mureka bandu bahola luba luba mukahola ya bandu bo luba luba nari twaduka tyare ngo mungu na yabereira my invitation amakofuka sho wa luba luba akakoberekera nari uluwa hola luba luba mukayihola ya niko sangwa ebendu abari kuri musiba holire bayiretro Wamabia no machisomo baka kula msiba siba holi reba iretro. Nero mundo yu iretro isu warengika na utishende shaboka. O mundo yu iretro isu wabu utishende shaboka. Ukari ebendubi ya bene iu nesingo kuli ambu ushaluka zunge duke yu. Neru waluwa ebendu eduke yu ne yae itutuwa narondelari. Wabe menya ute oilu oyuwe niangajia bere hola. Ama patano iwe luwa tulanga karatasi watre kunyako. Neru wabikatra kunya wabutu. Okay. Musungi hand, kutse muye kulimu, muye mubula ye kwenenenga mtu watu kani ya tutichitunai. Iwe uneshe kwenene, ukakorere ra, obundubu ka itanda ya, obundubu kana totana banduba na huwe itandia, obundubu ka itanda ya, na uwe metambie ka yutiremboka. Eshi suchisha maku harekisu wabula utenga ama biyachi, utalia nyambe wabere enia, wangane wabere eniaku, neruko butishu suchisha mane hareka, ama biyachi. Nyo mukali sibo wa mtu na mabata mishabiali ya. Menga babo ranye teno. Aba nruba mabia baka kubu wako baka kubu wako. Usubie nyuma ule baye chekare kenga nichi. Uye subemo. Echitaka chave nukali ya chofrema. Iwe uwe mundu wabia wikeri umwa bene. Neruwa li chitaka chave ene. Iwe mundu tu unashingo ko. Aba nru ni bala benyu. Iwe luwa kola. Uwe ya kole dosye indi dosye wabutino. Aba nruwa wosende na tamenyabo. Vahika mono. Babu ula ukochebu eche bitari. Ama patano wabasha kulubaria. Abasha kulubaria mubata hiraso kuluwa u. Aba nata hiraso kuluwa u. Wame nuka kubutisu ubashi. Eche na muholi abandu checho. Manganabi simu ya eche chikao la abandu. Injene babu irecho kundiarenga. Nga molebi ya mefoto kumbe molebe grafor. Mabi riro kulu himbo. Kutembeno nga molesho ya maa kumbe. Ama karibira tere wenyua birinu wa ye. Eseshi ya berende katrogonga. Metwe yenyu arenge mini ndo yingana lwa munebe huka me orengo emburi ga ya bebe emburi nene iyere muko hola nebe hukibye lomo metwe na bandu bakulukulu bano moche handu walangire tu autyo ko mutu walingo wemburi donge ebe huka renga be usuro mo mutwe shanga tukiribu yekwe nene na rwalangini abere roluhala alakini na utyo luhala mesha utakiri shanga tukirire chabandu abandu bakahola na yini analengirini ahona Olone lubanza, necho tukasha besu, mukasha belolako, etu chinyoko chiwoko hanu. Tu, siba holire.
1: abo na Yesu mwabu wesa tuwa tuke timba timba na yomache ho mwabu ateno abo vayiretro jambo abajene siva chitsomene ama pati.

kuramucha sabona makuramucha baba wawo mwahola eni abere mbete banza na unalengire konyina mutelemeni aneho abere mbachuka ndi mwana kubura nebya kundishanga hitisha tababwera lakini tu bosana rinyonera imwe ba mutumukanya saulacho mure bayeche ebyo benamo bwa bandu batra ebyo benamo bwa bandu kutsibya rekimwe butebya na bichiru ewa ukabutecha ne chikaga samira icho mutwe munene nene ne kusangu kwabe butecho mutwe munene nene muwe tsabya mapatano wa bashakulu na riba malangira amapatano ayo kunde suuta akili wa matsambya mapatano ubuti omuntu ayo kashakubu akwelare ubuti omuntu ayo kashakafute banji eni akubu akwebendu ini atsandi omuntu wawo ebyo ukali ko bande bali akobule bekasha subaho omwelabero echichiru kwabe buti no mande katu lwa lwa lwa na mama wawo ama ewalwa na mama wawo ubwire itweve chondo lenone kabe mama wawo analwa kasuka baba wawo banali akubuta kuwoma nero kunde baba wawo mabehola nero lwo bwawo mama wawo ekashiyiwe yaberehwa kundi oyasakwa berehola hania bana bakabwa batya oyowasakwa berehola uye wenyu usubye wenyu uwe waya mwenda wamabi ule utye yasa kwa berola ingo na umuhiro konjingono na umuhiro konjingo tumekura tia sekosa echuka buya chuki salawa rekitu wako haber baba uwe mabehola neruwa buti mama wawu ukamusa ule chiva anza kunde alue mucho achone makosa muye subemo ine ngi salana ni alohende na matunda ebe ndiebio na matunge ebe nduebio Vanemu suira na bakali abio abande vane kwimise tujur chishakulu wasinja. Anamande kati merci kwa kipindi na mapatano mingi ishaka acha mafamie mingi zina gawanyana. Mapatano manene. Na mapatano bapatana tubyebi nebie. Ibaba ibakana hulikirara mulu wa mapatano wabo. Na iliku ndepa mabehola, nyiti muterisha kwa merira mapatano ayo, nga mukendi watikania mote. Wabati, mie mkubu wangu, asha katanga, katali ya mu, parcele ya yangu, paka asha kakatalia na dokima yangu. Olone luba anza. Shende shenye wawatire, omoche banza chawe, chokundi anashiko seyewe. Bojuru. Ile jo, kweli pa pale ni eloge mumbere wa isare mumbere we isare nyitingabya no ku TikTok wa matakeronda mahano wa yemanen iwe yo ku TikTok ukenzunga wabate jambo papa jambo papa at premisi ko bie papa emoro wasinja na makura mucha tati wa iulida ngakura mukaya tati ulida mama prefewe munori Mama prefe we munori ati anatukwa mire nga kura mukachele taleta mama prefe we munori nga kura mukachi serikali kunde tunakwa mene asani berebeti ya lobe yeyo asani nga kura mukaya ura mukaye veterinaire ye manzekere mundu wa katsongo umura mukachele taleta onoma bwate Armstrong papa Armstrong kumalo ba jene Lusando ati nyebori aba luanabe Lusando obwo bubukendi holi yabo abalwa nabe bulusando bubukindi holi abo atene bakunge bas yo na ini anamukania atini kasero we munza mbaya utie ngatinyero kosho nyimbo we munza mbaya tuma kura mucha kasero na kuwaka na atunakuwaka na savo niko na kufata kitsombiro kitsombiro wasinja Roger atini Roger we kitsombiro akanzere ni kwa mambari yanga ngakura mukaya Omo kasese mweyo mbari yanga ngara mukaya omosha kuluwa Jova extra Jova producer Simioni ngakura mukaya olingi ngakura mukaya kinjase yo olingi nyina siko tunakwa mene ona mahande kate papa leki alikash alisha kaka talia mu parcele pale mutiri na mkubwa mkubwaka akishakufu mkubwake akishakufu ni mimi kasa kahambu Musaburi, Solange, pa Kimbulu, Makoka. Bas, bolo, oyoshe ndesha ukuriria banabo maparsele yububandi.
akasha huwa muhanda wasinja okochehende baba ukuwa na yeah ukahana.